16 minutes after 8 on the clock. Good morning, Topsians! Good morning, classmates! Ayan, so muli nga po ako nagbabalik sa inyong programa. Welcome back to Taps Radio 107.9. Currently broadcasting here in Taps Radio Santiago Campus. Likewise, a big shout out po sa lahat ng listeners natin dyan all around our campuses, all around Isabela. Good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat! Hello! Taas ang energy eh, no? Kaaga-aga. Anyways, a big shout out as well sa lahat po ng mga listeners natin na currently tuned in po sa ating programa. So mga listeners po natin sa kani-kanilang mga sasakyan, tahanan at sa kung saan-saan pa man yan. Good morning! Yan, dami na nakikinig. May nakikinig dito sa bahay. Lakas ng radio parts eh. Sabi ni paring Rumil Vryan Ronquillo, good morning po sa mga listeners natin dyan sa may Quezon, San Isidro, Isabela, dyan po sa may District Global. Hello po sa inyo. Feeling ko yung kumpare kayo nakikinig dyan ngayon eh. Likewise, a big shoutout po kay Sir Giancarlo Di Peralta na kaagagang nagchat sa atin. Ganda daw na ating mga tugstugan ngayon. Good morning po sa inyong lahat dyan sa ating mga early birds. Good morning, good morning, good morning! Pasensya na, hindi ko nadala yung text line.

Kaya di tayo makapag-promote ngayon sa mga nais magpadala ng kanilang mga mensahe, greeting, shoutouts, and song requests. You may also feel free to do so, pero hindi muna sa text line natin, lalo't hindi ko kabisado yung number. Naiwan ko yung cellphone sa bahay kanina. Tsaka ko lang na-realize nung malapit-lapit na akong pumarada. Pwede pa rin naman sa ating official Facebook page, that is of course DJ Max. Hanapin nyo lamang po yung page na may profile picture na hindi ganun kagwapuhan, pero naka-jacket na puti at may headphone sa kanyang leg. Ayan, good morning sa ating 4x4 boys ng Top Santiago. Good morning po sa inyong lahat. Sa lahat po ng ating Topsians, students and teachers, administrators, good morning po kila DJ No Name. Hello! Sa ating mga early birds dyan po sa may Santiago campus, dito sa Santiago, Kawayan, Alicia, Ilagan, Rojas, Solano, at sa lahat po ng nahagip ng taps o frequency. Good morning po sa inyong lahat. Anyway, you've just heard the song coming from Yumi Laksumana, a song called Josa, before I went on air, di ba? Mamaya, we'll be transitioning to our next program, the program called The Greatest Hits. Mga love songs naman po tayo mamaya. And today, magsaset tayo ng ating question of the day para naman meron tayong pag-usapan on air, di ba? The question is, ano ang mga signs or senyales na first time ng isang tao sa mamahaling restaurant? O, gaya ko, na-experience ko talaga noon nung bago-bago yung mga milk tea dito sa Santiago. Ewan ko kung ako lang or may mga katulad akong nakaranas din before na yung sa sugar level. This is no joke, ha? Ginagawa kasing meme to nung iba, pero kapag nakikita ko yung meme na yun, no, naaalala ko yung sarili ko na. Ano ba yung nagtanong yung isang crew, sugar level, sir? Yes po, kako na lang. Na ganun din po ba kayo, mga Topsians, mga classmates? Ano po yung mga signs na nasa mamahaling restaurant kayo? Mamaya babasahin natin yung mga chat ninyo sa ating official Facebook page. Kung meron kayong experience, padala nyo na yan sa ating Facebook page. Again, that's DJ Max. Feel free to send your shoutouts, greetings, and song requests sa ating official Facebook page. That's DJ Max. Yung may profile picture po na hindi kayo nang kagwapuhan nga. Basta naka-headphones po siya. Anyway, let's get back to the music. Paindakin muna natin ang inyong umaga. I've got your song coming from MMJ, a song called Hypa, back-to-back with Marian Rivera's Sabay-Sabay Tayo. Keep it right here on Tops Radio 107.9.

0: Good news mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!
1: Kaper, parang ang lalim ng iniisip mo.
2: Nanaginip kasi ako kagabi. Kasama ko daw yung 50 contestant ng Miss Universe.
1: Ay, ang swerte mo naman. Eh, anong problema mo?
2: Angge, ako kasi yung nanalo.
1: Ah, yun lang.

45 minutes past the hour of 8 o'clock. Good morning, Tipsians. Good morning, classmates. You've just heard a song coming from Imagine Dragons with a song called Demons. Akala ko Bad Liar yung na-play ko kanina. Anyway, good morning, good morning, good morning pa rin po sa inyo lahat dyan. Kapiling niyo pa rin po DJ Max right here on 107.9 and 107.1 Taps Radio FM. Till the hour of 12 noon po tayo magkakasama-sama, Tipsians, classmates. At sa puntong ito po, oras na para basahin ang inyong mga mensahe. Likewise, yung mga kasagutan sa ating katanungan. Ang ating tanong nga po, ano ang mga signs na first time ng isang tao sa mamahaling restaurant? Where in fact, na-share ko nga kanina, hindi naman ganun kamamahaling restaurant nun, pero somewhat nakaka-ignorante, nakainan, di ba? Lalo't yung mga first time ng milk tea, that was year 2017-16, mga ganun yata. Or 18, basta nandun yun sa tatlong yun. Talagang pag-order, sugar level, sir, eh, yes po, eh. Kasi yung mga flavors pa nun, Hokkaido, winter melon, di ba, yung mga ganun nun, bago-bago pa lang sa pandinig nun. Anyway, sabi rito ni Kuya Alfred, sabi niya, nung time na binigyan ako ng chips ng waiter, sabi ko, hala, wala akong order niyan, baka sa kabilang table po yan. Ito yung ano, yung tinatawag na complimentary chips, yung appetizer, bago, habang hinihintay yung order niyo, di ba may abot na chips, mani, ganyan. Sa restaurant yan, parang mamahalin talaga yan. May ganyan sa ano eh. Saan ba yung may ganyan no na kinainan namin ng asawa? Diba, nakaka-ignorant. Ala, saan niya sa kabilang table yan? Akala mo nadagdag sa bill mo eh. No? Sabi ni Ma'am Janina, ano ba yun? Yung naghahanap ka ng counter sa restaurant pero wala. Yung pala uupo ka sa table, tapos i-assist ka ng waiter or ng server, then may iaabot na lang na menu sa'yo, diba? Yung menu book. Tama, nakaka-ignorante yun. Nung first time ko sa isang restaurant dito sa tapat ng isang hotel, dalawa kami ng father ko, na-ignorante kami ng tatay ko nun. Nahanap namin yung counter, tapos bigla may inabot na menu sa amin. Umpo muna po kayo, sir, kagaya. Yung counter na pinuntahan namin, turns out, bakery pala yun mismo, or yung bake shop nila yun. So, may mga ganung bagay. May mga ganung instances sa buhay talaga namin. Ito, sabi naman ni Kuya Lawrence. Sabi ni Kuya Lawrence, nagtanong ka kung may only rice. Grabe naman yun. Nagtanong kung may only rice eh, no? May mga ganung bagay pa rin pala talaga. Anyway, let's get back to the music. I've got your song coming from Lady Gaga. It's the song called Just Dance. Keep it right here on Taps Radio 107.9 and 107.1.

8 minutes past the hour of 9. I'm out of CNs, mga classmates. Erin na pala ako. Hello, hi, good morning pa rin po sa inyong lahat. We're here at the greatest love songs dito po sa Taps Radio 107.9 and 107.1 FM. Kapiling niyo pa rin po DJ Max till the hour of 12 noon hanggang tanghalian po yan. Magkakasama-sama tayo hanggang sa inyong lunchtime po. Again, it's 9.09 na po, 9.09 na ng umaga. Good morning pa rin po sa inyong lahat. Medyo mellow lang ang ating boses since nasa mellow part na po tayo ng ating programa. And the question still goes, mga signs na first time mo sa isang mamahaling restaurant. Ano yung mga signs na nasa isang mamahaling restaurant of CNs or classmates? Feel free to send your answers or your experience on my official Facebook page. That's DJ Max, of course. Yung ating text line, magiging available po yan by tomorrow. Ayan. Sabi rito ni Ma'am Babette, DJ, ilang taon ka na po? Ako po'y 19. 19-dihan po ninyo. Huwag na natin pag-usapan yung mga edad. Basta ako'y nabubuhay ng tama at normal, okay na po tayo dun, ano? Sabi rito ni, ni Kuya Mikey, isa sa mga sign na DJ is hindi gumagalaw sa upuan na baka daw makabasag. Tama nga naman eh, no? Meron dun yung mga kutsara na parang halos ayaw mo nang isubo eh, no? Baka magasgasan eh. Tapos gintong-ginto yung itsurahin, ano? Very, very premium yung experience sa mga ganung bagay. Hindi gumagalaw sa upuan, naging bata, nandi oras. Baka makabasag ka ng pinggan dyan, yung mga ganung bagay ba? Sabi naman ni Kuya Siegfried, kung ano yung order ng kasama mo, yun na din yung in-order mo di. Yung hindi mo ma-pronounce yung in-order ng kasama mo at hindi mo rin ma-pronounce yung mga kinakain doon sa restaurant na yun. Kaya sinabi mo na lang din doon sa waiter na kung ano na rin po yun sa kanya. Meron nga ako napanood na ano ba yun, na how do you like your eggs, sir? Hatch, egg. Pinitak na itlog naman pala. No, is it boiled, scrambled, sunny side up? Ganun pala. How do you like your eggs, sir? Ito kasi sa atin, pwede po mamalasado, mga ganun. Pwede yung lutong-luto, yung malutong-lutong yung gilid. Di ba may mga ganun tayo dito? Especially kapag umorder ka sa mga burger stand dyan eh, no? Ito sabi naman ni Kuya Roland, ito na experience ko to be honest, nung nakapasok kami sa isang Japanese restaurant na dyan sa Manila, sa somewhere in BGC. BGC, ano? Yayamanin naman pala. Then, nung naligaw po ako sa BGC, akala ko kasi papunta kaming somewhere in UP town or uptown, yun pala, nasa BGC pala kami. Sabi niya rito, may ibibigay na pre-dessert ang waiter while waiting sa order mo, tapos sasabihin mo, ay hindi ko order yan. No? Parang same kanina kay kanino na yun, kay Kuya Alfredo, kay Kuya Alfred, ano. Sabi niya pa rito, minukbang mo ang wasabi na akala mo dessert na avocado flavor. Ito yung totoo. Where in fact, na-experience ko rin yan. Nakala ko talaga nun, parang, alam niyo ba yung gelato, yung isang type ng

Sorry naman, hindi ko naman alam na yung wasabi sa usawa na maangahang, no? Kung nakarelate ka sa experience ko, eh, congrats. Naging isa ka sa mga pasosyal nung araw na yun. Eto, di ko naman to na-experience. Ewan ko kung, siguro na-experience nung iba na in some way, eh, ang tawag dito, aksidente. Yung hinawakan yung sizzling plate. Diba sa mga sisig, eh, may mga ganyan, yung mga sizzling plate. O, hinawakan yung sizzling plate. Meron pa no, first time kong umorder ng sisig, na ignorante ako kasi ano, sabi ko, ang social no, bagong luto, tapos nilagay kagad dito. Yung pala eh, ano, yung sizzling plate yung pinainit, diba? Ang ganda nung experience na ganyan. Hindi naman sa maganda in a way na, ano, nakaka-ignorante, ganun. Sabi naman ni Kuya Rain dito, nagpipigil kamayin yung ulam. Very ano no, very provincial ano yan na manner yung kinamay yung ulam sa isang mamahaling restaurant. Pero may time na tawag dito sa isang samgyupsala yun. May hindi ako naka-experience pero meron akong kaibigan na sumasabay kasi sa trip namin na nagcha-chopstick. Hindi niya talaga kayang i-chopstick yung tawag dito yung potato marble. Ngayon kinamay na niya talaga yung potato marble no. Ang hirap, ano ba? Sabi ko, try mo rin i-chopstick yung sabaw. Pwede rin. Meron naman yung sa hipag ko. Meron kaming, ang tawag dito, kabagtitang ginawa ng misis ko. Pati na rin sa bayo ko, ginawa namin to. Yung, hindi naman ganun ka-high-end yung restaurant. Sabi namin na ipunta mo tong baso ng juice doon sa waiter. Sabihin mo pa refill. Pwede ba eka nung hipag ko tsaka nung bayo? Pwede yan. Oo nga, naka-apat na beses na kami dito eka naman namin nung misis ko sa. At pumunta talaga sa waiter, 'di ba? Only to find out hindi naman pala only yung juice. So tawanan talaga doon sa table. Try nyo yun, i-prank nyo yung mga kakilala ninyo dyan, mga Tapsians, mga classmates. Pwedeng-pwedeng gawin nyo. Eto, hindi pa nabasa na tuluyan, inatawa na eh. Sabi ni Kuya Adonis, eto na, nakita kong ginawa to ng tatay ko. Parang lahat na lang ng ka-ignorant yan sa mundo yung experience ko eh. Yung kapag yung table napkin na ipinangpahid sa pawis. Yung wala kang baong towel, tapos init na init ka na dahil sa sobrang tagal nung reservation nung restaurant. Pinangpahid mo sa pawis mo yung table napkin na nandun sa lamesa. Ano bang purpose ng table napkin maliban sa tagasalo ng mga tira-tira? Di ba pwede liban sa pagpunas ng ang tawag dito ng mga excess sa lab. Excess ano? Di ba pwedeng pampunas talaga ng pawis yun, Kuya Donnie? Kung may ganito kang experience, kapatid, Tapsian, classmate, pwede mong ipadala yan sa ating official Facebook page. That's DJ Max. Share mo naman ang nakakatawang experience mo sa isang mamahaling restaurant. Makakasama nyo pa rin po ako until 12 noon hanggang inyong pananghalian. Tayo sabay-sabay natatawid sa kagutuman. Right here on Tops 107.9, broadcasting here in Tops Radio Santiago. And Tops 107.1 sa may Alicia po and other branches. Big shoutout po sa mga listeners natin dyan sa kanika nilang mga sasakyan na on the way sa kung saan-saan. Ingat-ingat po sa inyong lahat sa buong maghapon. Sa mga nagba-birthday po ngayon, happy birthday po sa inyong lahat. For the meantime, let's get back to the music. I've got your song coming from David Pomeranz with a song called On This Day, back-to-back with James Ingram's Jazz Wines. Keep it right here on Tops 107.9 and Tops 107.1.

9:38 ang ating oras, mga classmates, mga topsians. Good morning pa rin po sa inyong lahat. Kapiling niyo pa rin po DJ Max for the program, The Greatest Hits. Till the hour of 12 din po tayo magkakasama-sama. Sana walang iwanan, di tulad ng iba dyan na nang iiwan na lang. Bring tears to your eyes. For our listeners na nakatunin pa rin po sa ating programa, good morning po sa inyong lahat dyan. Sa lahat po ng nasa palengke, nasa mga tahanan nila, nasa mga schools na nakatunin po sa atin ngayon, good morning pa rin po sa inyong lahat dyan. Sa mga sasakyan, sa mga drivers po natin dyan, as well as sa mga pasahero po nila, ingat-ingat po sa inyong lahat. O baka iba dyan makikipag-date pa lang, ha? Again, ang ating katanungan na ano ang mga senyales or signs na nasa isa kang mamahaling restaurant. Kung meron ka na experience na ganito, classmate, pwede mong i-share ang iyong experience sa ating official Facebook page, yung aking official Facebook page po ni DJ Max. Ating text line po kasi pansamantalang hindi pwede sapagkat naiwan ko ang ating cellphone. Na-experience din daw pala ni Ninong Emil yung sa Wasabi. Diba parehas kami ng experience ni Ninong? Talagang nananalaytay yung Wasabi sa dila ko pa rin hanggang ngayon. Imagine 2023 pa nangyari yan, 3 years ago. May nagchat sa akin, ano masasabi mo sa day 1 ng impeachment trial ni VP Sara? Di ka pa rin naka-move on to sa day 1? Huwag naman na natin pag-usapan ng politika dito sa radyo, ikaw naman. Next na natin pag-usapan niyang politika, no? Hindi tayo makapolitika ngayon. Hindi tayo politiko ngayong araw. Ano tayo? Kengkoy ngayong araw na to. Big shoutout sa ating 4x4 boys dito po sa Top Santiago. Papashoutout sila kahapon, nakalimutan kong i-shoutout. Ayan. Shoutout sa ating 4x4 boys, mukhang magpapainom sila. Ay, nagbago na pala ako, di na ako uminom. Ay, uminom pa ba ako? Hindi na yata. Nakalimutan ko po kasi yung sarili ko. Kausapin ko mamaya kung umiinom pa ako or hindi na. Sabi ni Ma'am Ailsa, tama ba? Ailsa yung pronunciation ng kanyang name, Ma'am Ailsa Rose. Laging tanong, ano ang best seller? Totoo to. Para ma-cover up yung ano, yung pagka tawag dito, pagka sa proper term ba? Pagka ignorante, yun na lang talaga yung word ko. 'Di ba yung hindi ka familiar sa place, hindi ka familiar sa menu. Lagi mo na lang kunyari nag-i-scroll, nagbo-browse ka ng menu nila. Hindi yan sasabi mo, ano pong best seller ninyo while looking dun sa may menu, di ba? Di ba? Feeling ano ka naman noon na feeling bright, feeling all knowing, di ba? Tapos sasagot naman yung tawag dito, yung waiter. Yung filet mignon, mga ganun, yung may mga French accent pa yun. Tapos ikaw na, pwede. Magkano po yung serving nun? Biglang out of budget. Ah, okay, not bad. Ganun na. Sabi naman dito ni Sir Luke, eto DJ, to be honest, na experience ko to. Kinain yung towel na binabas. Pagkamalang lumpia. Sinawsaw doon sa tubig. Pang punas pala ng kamay yun. May napanood akong movie na ganito. Sinawsaw yung wet towel na pamunas. Tapos sa masakit doon, ginamitan pa ng table knife to cut yung wet towel, di ba? So nangyayari pala to sa totoong buhay, ano? Sabi naman ni Ma'am MJ Peñada, eto na-experience ko rin DJ, hindi ako familiar sa menu, ang ending tubig na lang yung in-order, tapos hinintay yung kasama. Siguro sinabi ni Ma'am MJ sa kasama niya, could you order for me? Kasi medyo masakit yung lalamunan ko. Eto sabi ni Ma'am Espiritu, kunyari nonchalant sa presyo sa menu, pero deep inside, super shook na yung inner self. Actually, ganito kami nung wife ko. Kasi kami, gusto namin lagi maka-experience ng something new, something refreshing. Hindi na gano'n na lang pala sana kami nag-Lipton.
something new na, 'di ba, paulit-ulit na lang sa mga fast foods, mga ganyan. Tapos paulit-ulit na lang sa mga ang tawag dito sa mga karinder yung kinakainan. Nagiging routinary. So, why not try something new? Kaya nga nila. So, syempre, minsan, nakaupo ka na, inunahan ng pride, di kami aalis rito, kaya namin tumag. Di ba may mga ganun experience? Ang ending, nashook ka doon sa presyo nung pagkain. Pero no choice ka na lang yan. Doon ka na, pinaunahan ka na ng pride. Kaya, iniisip lang na, kaya naman siguro kitain ito. Pag-uwi, sardinas na lang yung kinain ng dinner.

ano eh. Ah, ito, sabi ni Ma'am Norilina, yung mas nasarapan ka pa sa karinderya. Ewan ko, may mga ano kasi, may mga fine dining restaurant. Wow, diba? Social yung pronunciation natin. May mga fine dining restaurant na parang not into your liking. Pero meron nga tayong rule na if it's not into your liking, maybe you're not the target, diba? Kasi meron yung iba talaga na gustong gusto yun, pero ikaw hindi. So, it's not for you. So you better think about it kung kakain ka pa ulit dun. Pero meron yung iba na, meron kasi yung iba na sinasabi 21 course meal, tapos ang liliit ng serving. Tapos meron yung mga nagugulo, ganito lang to? 12,000? Ganito lang. Kasi nga po, yung mga ganun na 21 course meal, kapag alangan naman sa first meal pa lang, binigyan ka na kaagad nila ng napakalaking portion. Wala ka ng room para sa mga susunod pang portions, di ba? Kaya ganun kaliliit yung serving for you to taste lahat ng meal na isa-serve nila. Yun yung purpose nun. Naano ko yun na napanood ko sa TikTok. Anyway, for your shoutouts, greetings, and experience dun sa ating question of the day, feel free to send so in our official Facebook page. Again, that's DJ Max. Ang ating official text line, pansamantalang wala po ngayong araw na ito. Tomorrow, meron na po eh. Hindi ko nakakalimutan yung cellphone ko, promise. For the meantime, let's get back to the music. I've got your song by Jerry Corozales, a song called Pusong Ligaw, back-to-back with Willie Revillamis, Ikaw Na Nga. Keep it right here on 107.9 and 107.1 at Tops Radio.

talaga tayo eh, no, na masanay sa ganitong kataas na presyo para, you know, yun nga, masanay na lang talaga tayo na mataas ang presyo ng petroleum. Kaya, wala. Sanayan na lang talaga, no, kaya kailangan magbanat-banat ng buto para makalabas-labas pa kahit papano sa bahay natin. Anyway, ang ating nakabinbin na katanong ay na mga kapatid, mga fellow Topsians and classmates na nakikinig po sa atin ngayon sa oras na ito. Ano ang mga senyales na nasa isa kang mamahaling restaurant? So kanina pa natin yung naitanong eh. Ang dami kasing nag-chat, daming naka-relate doon sa pangyayari na yun. Sabi ni Giancarlo Di Peralta, DJ pa-play naman ng The Gift by Jim Brickman. Maya-maya natin mape-play yan, kapatid. Wait lang ha, kalma ka lang. Basta mape-play natin yan. Ikaw pa ba, Sir Giancarlo Peralta? Okay, sabi dito ni Ma'am Casey, ano yung special recipe nyo dito? Yun daw yung tanong niya sa waiter before. Imbis na tawag dito, anong best seller ninyo? Anong special ninyo rito? Anong special recipe naman na pala? Pag tinanong ka kung dine in or take out, sinasagot kain. Sabi ni Sir Roland. Ito, guilty ako dito. Kaya sa sinabi ni Ma'am Desh, sabi niya, yung kasama yung pinag-o-order. Totoo naman, di ba? Kapag somewhat feeling mo nako-compromise yung dignidad mo and yung pride mo bilang isang social na person. Social na person naman pala. Yung iba yung pinag-o-order eh, no? Minsan pagkasama namin yung mga kapatid namin, ikaw nga magtanong ng ganito. Eh, kasi ako familiar, wait, double check ko yung menu, tapos ikaw na magtanong, ginaganon namin. Para yung kahihiyan sa kanila, tapos yung second hand embarrassment sa amin na ganon. Ako na inahiya para sa'yo, parang ganon. Eto, sabi naman na nahihiya mag-ingay kasi yung tugtog saxophone o kaya piano. O kaya piano. Eto talaga fine dining restaurant yung ganitong experience. Yung may background music na yung live band na may saxophone, may yung mga jazz ganyan, diba? Talagang mga pang high-end yan, pang mga high-class na yung mga ganyan eh, no? Si Flower Hug, siya yung nagsabi nun. Siguro naka-experience na to sa somewhere sa BGC, sa Manila, mga ganyan. Alam niyo po ba yung ano yung SM Aura Premier? Yan daw yung ano yung SM ng mayayaman, yan. Ang dami daw mga branded stores diyan eh. Wala, di ko pa napuntahan. May kaibigan lang kasi ako na nag-share kanina. Na ano ba yun? Nung pumasok daw sila sa SM Aura Premier kasi nagtatrabaho siya sa Manila. Nung first time daw niya sa SM Aura, ang dami daw niya nakita mga high class na tao, mga celebrity, mga ganyan, mga milyonaryo, bilyonaryo. Nang-lead daw siya sa sarili niya. Ang ending, ang nabili na lang daw niya, produkto ng Watson. Kasi karamihan daw dun mga, tawag dito, mga designer items eh. At sabi ni Ma'am Joyce Ma, sa presyo hanap ang pinakamura. Eto, totoo to. Yung nagtatanong-tanong ka kunyari dun sa waiter about sa menu nila, tapos yung mata mo, busy nang naghahanap kung ano yung pinakamura. Ang ending, ang pinakamura dun is yung half rice pa pala. Pero totoo, no, may napuntahan kasi kami nun na, although di kami kumain dun, chinek lang namin yung menu. May nakita kami doon na yung half rice pa lang nila is good for 6 to 7 person na kapag kumain ka sa yung alam mo, yung mga saktuhan lang, yung mga fast food, ganyan. No? Grabe yung half rice na yun, saan ba gawa yun? Galing pa ba yun doon sa kauna-unahang butil ng mais, ay ng mais, ng bigas sa China at Japan? Anyway! Para po sa mga nais pa rin humabol sa ating katanungan, nais magpadala ng kanilang experience, shoutouts, greetings, feel free to do so. Eh ba kasi puro ano na lang, sagot na lang talaga yung inaano eh, no? Feel free to do so on our official Facebook page. Again, that's DJ Max. Manatiling nakatune in po.

10:42 ang ating oras, mga classmates, fellow Topsians, and welcome back to 107.9 Taps Radio with yours truly. My name is DJ Max. A big shoutout sa ating mga classmates dyan. Good morning pa rin po sa inyong lahat dyan. Malapit-lapit na po ang panahalian. Anong lunch ninyo, mga kapatid? Lalo't nasa usapang pagkain tayo, medyo malapit-lapit sa usapang pagkain. Coming from Sir JB Castillo, says here, DJ Max, pabati naman kami habang nagda-drive. On the way to Malig, Isabela. To answer your question, DJ, etong sagot namin, kapag tinikman yung tablet tissue or wasabi. Hindi ko pa na-experience tong part na to na, ano, na yung may, ang tawag dito, may tablet tissue. Hindi ko pa na-experience yan. 10 restaurant yan nang ma-experience naman yung tablet tissue, kumbaga. Yan di ba yung, kita mo, napag-alatang medyo ignorante tayo sa bagay-bagay sa mundo eh, no? Yan yata yung dinidip sa tubig tapos lolobo na lang bigla. Tama po ba? Mamaya mapunta ako sa isang restaurant na ganyan, di ko alam yung gagawin ko sa tablet tissue na yan. Mamaya isipin ko, alam nyo po yung Flumusil, yung nilulusaw na gamot, tas iinumin, gano'n, yung parang Sprite yung itsura niya. Sabi naman dito ni Sir Benjo Timaho, walang alam sa danis ng steak requirement gaya ng medium rare, tapos sasabihin bakit madugo hilaw pa, kahit wala namang dugo sa steak. Nakalimutan ko yung tawag dun eh sa ano, sa tawag dito sa dugo nung steak. It's not ano eh, hindi dugo yun eh, juice yun kumbaga nung steak niya. Pero I've been ano, ang tawag dito na I agree with that na walang alam sa doneness ng steak. Kasi sa buong buhay ko, isang beses pa lang ako nakakain sa isang steakhouse dito sa Santiago City yun. Eh, ewan ko kung meron pa yun. Pahabol ni Sir Venjo, pabati naman po kami ng mga pinsan ko habang nakatambay dito sa Silong ng Mangga. Watching tuloy. Listening from Tanggal Cordon, Isabela. Nanonood sila. Watching. Wala, putol yung ano niya, yung message niya. Sir Benjo Timaho from Cordon, Isabela. Hello po sa inyo. Speaking of doneness ng steak na ano, meron kasing ano, isang tawag dito, may isang sikat na DJ no, na nagdala sa akin sa isang steakhouse dito sa Santiago City. Hindi ako particular kasi sa luto ng steak. So, wala talaga akong alam. So, be with me. Medyo akala ko hilaw. Tapos nung kinain ko, ano ba itong kinakain ko? Chewing gum? Kayo ba mga ano, mga kapatid, mga classmates, na-experience yun na po ba yun? O yung going to ano, going to Malig, merong ano dyan ha, may Anli Steak Buffet dyan sa may Malig, Isabela. Meron din dito sa may Kabatuan. Try nyo po. Para ma-experience niyo yung naramdaman ko, yung second-hand embarrassment that time. For your messages, shoutouts, greetings, feel free to do so on our official Facebook page. Again, that's DJ Max. I'll be here with you guys till the hour of 12. For the meantime, let's get back to the music. As per requested by Sir Giancarlo Di Peralta, I've got here a song coming from Jim Brickman with a song called The Gift. Keep it right here on Tops 107.9 and Tops 107.1 with yours truly. My name is DJ Max.

11:10 on the clock. Welcome back, my classmates and fellow Tipsians, right here on 107.9 and 107.1 Taps Radio. With yours truly, my name's DJ Max. And yun nga po, tumawid na tayo sa panibagong programa na naman. Welcome to the show, the Lunch Break Show, di ba? With yours truly. Hanggang 12 noon po tayo magkakasama-sama. Although up until 5 p.m. and dito pa rin po ako. Pero syempre, pahinga naman, ganyan. Makakapag-play pa rin po ako ng mga songs ninyo on the background, di ba? Big shout out po sa mga kapatid natin dyan, sa mga fellow Tapsians and classmates natin dyan na nagla-lunch na po sa mga oras na to. 11:11 ang ating oras, ano. Meron kaming na pananaw na magkakaibigan na pag 11:11 daw, eh parang lucky yung oras na yan. So pwede ka daw mag-wish. Nakapag-wish ka na ba? Baka naman ang winish mo yung pagbabalik niya. Di ba parang binalik mo lang yung bangungot niyan. DJ Pabate, nakikinig po kami dito sa Gate 2, Palengke ng Santiago City. Hello po sa inyong lahat dyan, sa lahat po ng ating magigiting na tindero, tindera, mga suki, sa mga tricycle drivers po natin dyan. Hello, hello, good morning po sa inyong lahat. DJ, nakapasyal ka na ba sa circle sa may San Guillermo? Hindi pa po. Parang ano kasi ang crowded, and sabi nung ibang mga kakilala natin na nagpunta, mahaba-habang pasensya ang baunin. Siyempre, bago sa mata, bago sa panlasa ng mga tao dito, sa mga Isabelino, talagang dinumog. Ako pa naman yung tao na, tawag dito. Hindi pasensyoso sa pila. Tapos, wala. Ayoko yung sobrang daming tao. Hindi naman introvert na, basta ang hirap i-explain. Sabi ni, rito, ni Sir Michael Barcenas, DJ, kapag in-order yung pangalan ng restaurant, nandun pa rin siya sa katanungan natin kanina na ano ang mga senyales na nasa isa kang mamahaling restaurant. Grabe naman, in-order yung pangalan ng restaurant. Meron po ba kayo ditong Wolfgang? Social, sino nakakain na po dyan sa Wolfgang? Nanonood kasi ako ng mga vlog na yung come dine with me here at Wolfgang. Parang sarap eh, no? So kung matry yan, pati yung sa Hell's Kitchen ni Gordon Ramsay, yung mga restaurant na balang araw gusto kong mapasok pero parang ayaw ng budget kung pumunta. Whereas sabi naman dito ni Angelo Gaddi, pinalipat ng

CR. Ay, ganun pala. Kapag nasa mamahaling restaurant ka, di mo rin alam kung nasan yung CR. So, dapat pala bago ka pumasok sa isang restaurant, yun ang unang aalamin mo kung nasaan yung CR, di ba? May mga ganun pala. Pero naman ito, sabi ni Joanne Mertz. Sabi niya rito, mag-uubad ng chinelas sa labas bago pumasok. Grabe naman yun. Makikikain sa kapitbahay, makikikain sa kaibigan. Hindi ma-pronounce ng maayos yung name ng food sa menu, kaya tinuturo na lang, DJ. Sabi naman dito ni Dags Vista. I too have experienced that scenario. Hindi ko ma-pronounce yung ano. Pero very frank ako sa mga crew before na ano. How do you pronounce this, ma'am? No? Medyo hindi kinakaya ng aking tangka ko dala. Nag-order ng half rice. Meron ba mga restaurant na walang ano, sineserve na half rice? I believe parang lahat naman. Ang masakaka-ignorante yung pinapili ka na between mashed potato and rice, di ba? Kasi meron yung iba na ganang sa steak. Sa ating kasi mga Pilipino, nasanay tayo na ang kapartner ng mga karne or ng mga ulam is kanin, di ba? Eh sa western style, mashed potato kasi ang ano nila, ang kapartner ng steaks nila. Looking for pastil, eka naman ni Ray Aligado. Pumunta ka ng Wolfgang, ano? Meron po kayong pastil dito, sa pastilan ka, eka. Anyway, keep those messages flowing because I'll be here till the hour of 12. We've got another ad-lib to spare with, mga kapatid, mga classmates and fellow Tepsians. For the meantime, let's get back to the music. I've got here a song coming from Icona Pop with a song called Clap Snap, back to back with Calvin Harris featuring Rihanna with a song called That Is What You Came For. Keep it right here on 107.9 and 107.1 Taps Radio.

11:40 on the clock, mga classmates. Oras na para sa inyong pananghalian. I hope you're having a great lunchtime with you guys. Na mga ulam ninyo, mukhang masarap-sarap yung ulam ng karamihan dyan. Ano? Lalo na yung may mga sinabawan, mga sinigang, ganyan. Kakagutom naman talaga eh. No? Well, a big shout out po sa mga classmates natin na up until now ay nakikinig pa rin po sa atin at nakatutok dito sa ating programa. Magandang tanghali po sa inyong lahat. And I guess this is my final ad-lib. Although I'll still be in the background for you to send your song request para ma-play pa rin natin on air. Feel free to send your song request on our official Facebook page. That's DJ Max, of course. Sa mga nasa daanan pa rin po at nakatutok sa ating programa, magandang tanghali po sa inyo. Siguro magandang ikabig mo na yan, manong driver, sa pinakamalapit na kainan kasi baka nagugutom ka na din, di ba? May mga pahabol na mensahe dito, mga kasagutan dun sa ating katanungan kanina na ano ang mga senyales na ikaw ay nasa isang social na restaurant. Sabi dito ni EA Austria, nag-uwi ng kutsara, DJ, na experience ko yan. Pinangalanan niya talaga kung saan siya nag-uwi eh. No? Nung high school ako, ganyan din kami nun. Nung kabubukas nung isang fast food chain dito sa may ano, sa malapit sa Four Lanes. Siyempre, we're there to celebrate. Eh, yun, nakapag-uwi ng bowl. Sabi naman dito ni Miss Rodeline Balaki, nagdadalawang isip, DJ, magtawag ng waiter or waitress kasi unfamiliar sa menu. Ganyan din ako. Pero ako noon, nagdadalawang isip kami magtawag ng waiter noon or waitress kasi hindi namin alam kung paano. Parang ang awkward lang kasi kung itataas yung kamay, di ba? Parang ang nasa school recitation, ganyan. Alam ko po yung sagot, mag nagtaas ng kamay eh, no? A big shout out to RB Celie na nakikinig daw sa atin ngayon dyan po sa may Sinsayon, Santiago City. Likewise kay Max Amolde dyan po sa may Sagana, Santiago City. Likewise, a big shout out po sa mga kapatid namin, mga tawag dito, mga kapamilya namin na nakikinig dyan ngayon sa bahay. Sabi dito ni Papa Joms sa ating FB page, panay ang selfie DJ, which is totoo naman. Siguro naman lahat tayo guilty rito sa part na to na kapag nasa isang mamahaling restaurant, lalo na kapag talagang napakasosyal ng itsura, eh panay ang selfie, panay ang picture, kaliwat kanan, may maipost, diba? I won't take much of your time, mga kapatid, mga classmates, since I know for a fact na nag-enjoy na kayo sa lunch ninyo and ang magandang kapares niyan, magandang tugstugan din, diba? Although ito, hindi ganun kamelo. Kinda nostalgic for some of you guys. I've got your song coming from Katy Perry, a song called Roar, back-to-back with Taylor Swift's All Too Well. Keep it right here on 107.9 Taps Radio and 107.1 Taps Radio as well.

0: Good news mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!
1: The best things in life are free naman. So, the free senior high education in TAPS is the best. Oo naman, hindi yan free sa kung saan sa ang school lang. Free yan ng TAPS. Free yan na may kalakip na quality TAPS education. Thank you!
2: It's time to relax on Love Songs Parade. Love Songs Parade. Love Songs

0: na natin!
1: Anak, sino may sabi niyan?
0: Si Papa po!
1: Ay, nako! Huwag ka nga magpapaniwala doon! Wala naman multo doon eh! Ang mabuti pa, samahan mo na lang ako sa kusina at iinom lang ako ng tubig!
0: Ay, yun lang!

0: Batch, kamusta na? Finally, after 20 years, nagkita na rin tayo.
1: Eto, okay naman, Batch.
0: Kamusta na si Jojo? Siya ang napangasawa mo, di ba? Kamusta na ba siya?
1: Ayun, sa edad niya, palahibo na lang niyang tumatayo. Tuhod na lang niyang tumitigas. Mukha na lang niyang nagagalit. Kainis!
0: Yun lang.

0: Pare, hanggang ngayon ba naman? Naghanap ka ng lumipad na yero sa kapitbahay natin? Tagal nang natapos ang bagyo ah.
1: Hindi pare, yung misis ko kasi, mula nung bagyo, di pa bumabalik. Baka sakaling magbago ang isip eh, at bumalik na sa akin. Mahal, bumalik ka na.
2: Wala nang bagyo.
0: yun lang.
3: The Quarter Mix on Taps Radio. Playing all types of music, but just the music you like to hear. From 3 p.m. to 9 p.m., Mondays through Saturdays on Taps Radio.

0: Alam mo, mahal, lahat ng gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Ulitin ko, ha? Lahat ng gusto mo, ibibigay ko.
1: Talaga? Ang sweet mo naman.
0: Oo naman. Gusto mo ba mag-travel tayo around the world? Bili ng mga damit, shopping, bibili tayo ng kahit anong gusto mo.
1: Ganyan mo ba talaga ako kamahal? Ayeye! Salamat! Pero doon muna tayo sa simpleng gusto ko.
0: Ano yun, mahal?
1: Bigay mo muna sa akin yung username at password ng Facebook mo.
0: Yun lang! Busit na to!
2: The Quarter Mix on Taps Radio.

0: Pinoy Classic.
1: Welcome to Quartermix.
2: Quartermix on Taps Radio 107.1 FM.
3: Oh, parang problemado ka, Bes.
4: Eh kasi naman, bakit ang dugo? Daming naghahanap ng donor at bibihira ang nagdo-donate. Bakit hindi nila subukan magpa-donate ng taba? Isa na ako sa magdo-donate. Puro na lang dugo, dugo, dugo. Taba na rin sana.
3: Ah, eh, yun lang. Ang taba mo kasi, Bes.

mahal kita pero hindi mo lang alam. Hindi mo alam kasi hindi mo naman ako tinitignan. Ayaw mo namang itanong sa akin kasi baka nga naman hindi naman ikaw. At hindi ko rin naman sa'yo sasabihin kasi ayoko pa sa ngayon naman ligaw. Mahal kita pero hindi nga lang halata. Hindi halata kasi wala nga naman akong ginagawa. Hindi ako kumikibo, hindi ako nagsasalita, wala. Pero hindi ako torpe. Hindi ko lang talaga masabi sa'yo ng harapan. Mahal kita pero dehins mo pa rin ramdam. Hindi mo ako titignan. Hindi rin kita titignan. Lagi mo lang akong pakikiramdaman, lagi rin kitang pakikiramdaman. At araw-araw tayong magdededmahan hanggang sa tayo ay magkabistuhan. Pero ngayong malapit nang matapos ang kanta ko, nais kong magkaalamanan na. Nais kong ako na rin ang magsabi sa'yo ng harapan kasi alam kong doon din naman ang tuloy niyan at dalawa din lang naman ang posibleng sagot dyan. Oo o hindi. Kaya't eto na, sasabihin ko na para matapos na at hindi na magkachismisan pa. Sasabihin ko na para wala nang problema at para hindi na rin kayong lahat nang bibitin pa.

0: Alam mo ba na sadyang mahigpit sa TOPS? Mula sa guro hanggang sa mga namumuno rito, ito ay dahil sa isang adhikain. Ang adhikain na ibigay ang mas mataas na estandarte na edukasyon, maayos at maaliwalas na campus at upang panatiling ligtas ang mga estudyante sa anumang oras. Kung kaya't, suportahan ang TOPS sa pagbibigay nito ng edukasyon na higit pa sa pagiging high-tech school nito. TOPS. No other school does it better.
1: Pare, may bagong driver na kami. Batang-bata. Nag-umpisa na nga siya eh. Si Mrs. ang nag-hire.
2: Magkano sahod niya buwan-buwan?
1: Ayun daw. Sabi ng Mrs. ko, 10,000 daw muna. Kung magkakaroon na kami ng sasakyan, 20,000 na daw sabi ng Mrs. ko. Pero baka 2 years pa yun.
2: Eh, yun lang.

0: Oh, cats.
1: Marami na ang nakasubok at natuwa sa TAPS. Marami na ang nagtapos at pagdating nila sa college, hindi na sila nahirapan. Actually, sila ang isa sa mga pinakamagagaling sa mga kilalang universidad. Marami na rin ang nagtapos sa koleyo na nagmula sa TAPS. At ngayon, mga professional na. Enroll sa TAPS kung gusto nyong mas mapaghandaan nyo ang inyong pagpunta sa koleyo. Proven and tested, TAPS delivers high quality standard education. Quality TAPS, ika nga. See you all. I'm Clark, a grade 9 learner.
2: Sana ang relasyon natin parang wifi internet.
3: Bakit naman?
2: Para lagyan ko ng malupit na password at walang nakikikabit. Punong-puno na ako. Daming nakikikabit sa'yo eh.
3: Ah eh, yun lang.
4: Hips and dance like fish. It's more fun on TAPS Radio, broadcasting 24 hours a day, 7 days a week. At 4 a.m., regional songs or Ilocos songs are being played. At 5 a.m., jukebox hits or Pinoy classics are on the play.

0: my class? Name any kind of animals.
1: Ma'am, karabaw.
2: Ma'am, tatay ko.
0: Bakit nasali tatay mo? Bakit? Animal ba siya?
2: Opo, ma'am. Kasi tuwing nag-aaway sila ng nanay ko, lagi niya sinasabi tatay ko, animal ka!
0: yun lang!

0: Mad cause I'm so fresh, fresher than you. I'm fresher than you. Fresher than you. Oh.
1: Inyong pinagkatiwala ang Top Achievers Private School Incorporated ay muling naggamit ng mga national awards. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi tatlo, kundi apat. Tama po, apat na bagong parangal para sa TAPS sa taong 2022 at marami pang darating. Una rito ang parangal na Best Choice Quality Private School in Isabela na iginawa noong March 31, 2022 ng Netizens Awards sa Metro Manila. Ito'y dahil sa galing ng TAPS sa pamamaraan ng pagtuturo online gamit ang maayos na learning management system. Pangalawa rito ang parangal na Most Trusted Private School in Isabela na iginawad ng Legacy Awards noong April 29 sa Metro Manila. Ito'y matapos mapatunayan na TAPS ang mas pinagkakatiwalaan sa lahat ng aspeto ng edukasyon maging sa panahon ng pandemya. Sa parehong araw ay nakatanggap din ang TAPS President at CEO ng espesyal na parangal na Icon in Business and Profession under the Entrepreneurship Category. Pangatlo ay ang parangal na Most Innovative Private School in Isabela na iginawa ng Philippine Social Media Awards sa Ocana, Manila. At ang pang-apat ay ang parangal na Top Performing School in Isabela during the New Normal na iginawad ng Seal of Excellence Best Choice 2022 sa Laurel, Batangas. Nauna na rin, pinarangalan ang TAPS noong 2014 ng Bayan Academy Knowledge Channel at Rex Bookstore ng Excellence in Educational Transformation Award under the category Innovations in Learning Methodologies and Delivery Systems for Learning Effectiveness with the Use of Modern Technology. Marami nang napatunayan at patuloy na magpupursige para sa mas dekalidad na edukasyon. Truly, no other school does it better. So what are you waiting for? Join TAPS now!
2: Louie, nasaan yung assignment mo sa mat?
3: Ma'am, nagpakamatay na po. Ang dami kasi niyang problema eh.
2: Yun lang!

0: Anak, ano tong F sa card mo, ha?
1: Eh, tatay, pasado po ibig sabihin niyan.
0: Ah, akala ko perfect anak.
1: Ah, eh, yun lang.

0: Mare, pumasok ba yung anak mo sa school?
1: Oo, Mare. Andun na. 7:20 kanina nung nakarating dun.
0: Eh kasi naman, Mare, yung anak ko, nalaman ko na hindi pala pumapasok sa school sa mga nakaraang araw. Ngayon ko lang nalaman. Kung hindi pa nagsumbong yung pinsan niya, hindi ko pa malalaman.
1: Ganun ba, Mare? Sa amin kasi sa TAPS, Mare, namomonitor namin ang anak namin kung nakarating na sa campus.

0: maubos yung mga bata kasi may automated na text na matatanggap ang mga magulang ng bawat estudyante. Ganon din kapag lumabas ang bata mula sa campus, makakatanggap din kami ng text na nagsasabing lumabas ang aming anak. Nakalagay pa ang oras.
1: Ang galing naman. Sana pala dun din sa TAPS ang anak ko. Enjoy TAPS High-Tech Facilities.
2: Bobong, lagi na lang kayong lasing pag umuwi. Itigil mo na yung paglalasing mo. Ano ba ang problema mo, ha?
3: Wala akong problema. Mas gusto ko lang na ganito. Dahil kung nalalasing ako, kamukha mo si Marian Rivera.
2: Walang hiya ka? Alam mo ba kung kamukha ko si Marian Rivera? Hindi kita papatulan. Siyempre, kasing gwapo sana ni Dingdong ang asawa ko. Hindi kamukha mo. Pastilan, Ginoo.
3: Eddie, maglasing ka rin para maging kamukha ko na si Dingdong. Try mo lang.
2: Yun lang.

0: you're in TOPS. You will be confident that you will be much prepared for the next level of education wherever you go.
1: Ate, muntik akong sinali ni Ma'am sa contest sa mat.
2: Eh bakit muntik? At saka hindi ka naman marunong sa mat. Paano ikaw ang iko-contest?
1: Katabi ko lang kasi yung mismong napili. Muntik na.
2: Eh, yun lang.

Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang best performing private secondary school sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa Elementary

0: Lahat ng ito ay para sa ating lahat mga tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming maraming salamat po.
1: Buntis ako.
2: Ha? Paano nangyari yon?
1: Ma, maniwala ka. Aksidente ang nangyari.
2: Naglalakad ka sa kalye? Tapos nabunggo ka ng lalaki? Buntis agad? Ganun ba yon? Aksidente?
1: Ah, eh, yun lang.

0: Narito ang good news para sa mga magulang na may anak na matalino o kung tawagin ay gifted. May tamang school na para sa kanila dahil ang Papa Chivers Private School Incorporated ay may SPED class na o special education para sa mga gifted o matatalino. Kaya naman kung ikaw ay may anak na matalino, dalhin na yan dito sa TAPS. Para sa karagdagang detalye, bumisita lamang dito sa TAPS Aurora Alicia Isabela.
1: Pare, sa wakas, nagka-girlfriend na ako.
2: Bakit pare? Ngayon ka lang ba nagka-GF?
1: Oh pare, sobrang higpit kasi ni Mrs. eh. Ngayon lang ako nakalusot.
2: Ah eh, yun lang.
3: Broadcasting live from TAPS Campus, TAPS Radio, Real Radio.
4: The Quarter Mix on TAPS Radio.

Good News! Ngayong 2025, ang Taps Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Taps Ilagan. Congratulations, Taps Ilagan!

0: Konting impormasyon, classmate. Alam niyo bang diskarte ng TOPS management na laging higitan ang ginagawa ng ibang paaralan sa anumang aspeto ng basic education? Sabi nga ng aming president at CEO, dapat mas malayong magaling ang aming ginagawa sa TOPS. Dahil kung hindi, edi sa iba na lang mag-enroll ang mga tao. Mas mura o baka libre pa. Gusto namin sa TOPS na ramdam nyo na kayo'y nasa pinakamagandang paaralan at ang paaralan na may pinakamataas na estandarte ng pag-aaral maging ngayong panahon ng pandemya.
1: Broadcasting live from TAPS Campus, TAPS Radio, Real Radio.

0: ka na?
1: Sweetheart naman, di mabiro.
2: Sige, maglalaba pa ako. Siya nga pala, pagkain mo, nakain na dyan.
3: Listen to the songs that will make your heart sing. This is Moonlight Romance. Moonlight Romance. Moonlight Romance.

0: Ayang ka na naman sa drama
1: Aminin
0: mo.
1: Aminin mo na nagbago ka na. Dati nilalamping ko. Kinakarinyo. Sinusuyo.
0: Eh dati.
1: Ngayon.
0: Eh paano naman akong gaganahan? Eh puro ka na lang dada dyan. Tumigil ka. Tumigil ka na dyan, sabi. Eh,

Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS. Patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power.

0: Marami na ang nakasubok at natuwa sa TAPS. Marami na ang nagtapos at pagdating nila sa college, hindi na sila nahirapan. Actually, sila ang isa sa mga pinakamagagaling sa mga kilalang universidad. Marami na rin ang nagtapos sa koleyo na nagmula sa TAPS. At ngayon, mga professional na. Enroll sa TAPS kung gusto nyong mas mapaghandaan nyo ang inyong pagpunta sa koleyo. Proven and tested. TAPS delivers high quality standard education. Quality TAPS, ika nga. See you all. I'm Clark, a grade 9 learner.
1: Cecil, spell ambulance.

0: Congratulations, Top Santiago Campus! Ngayong 2025, itinanghal na Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong elementary and secondary category. Panalo ang Top Santiago Campus. Congratulations, Top Santiago!
1: Daddy, tinatanong ng teacher ko kung ano daw work mo.
2: Oh, ano sinabi mo?
1: Sinabi ko ang totoo.
2: Carpenter. Eh anak, hindi naman ako carpentero eh. Sa talyer ako.
1: Kaya nga tay, carpenter.
2: Carpenter. Ah eh, yun lang.
1: Oo nga no.

0: teacher.
1: Hello po. Ako po si Teacher Jez, Filipino teacher sa TAPS. Marami sa aming mga estudyante ang nahihirapan sa pagsasalita ng Tagalog. Bilang Filipino teacher, sinisiguro kong naiintindihan pa rin ng mga estudyante ang aking lesson kahit mas sanay sila sa pagsasalita ng Ingles. Sinisiguro kong bawat salitang mahirap unawain ay maisasalin sa salitang Ingles. Tara, maging bahagi ng TAPS at maging mas magaling na mag-aaral.
2: Hoy, umuwi ka na, lasing ka.
3: Hindi ako lasing.
2: Lasing ka. Hindi mo ba ako nakikilala?
3: Nakikilala kita.
4: Ulis ka.
3: Eh ako, kilala mo?
2: Hindi.
3: Eh, ikaw ang lasing.
2: Ah eh, yun lang.

0: Good news! Ngayong 2025, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Congratulations, TAPS Ilagan!
1: Mahal, nagsasawa na ako sa ganitong buhay.
2: Ano? Nagsasawa ka na sa ganitong buhay?
1: Oo, sawang-sawa na ako sa paulit-ulit na away nating dalawa.
2: Bakit? Mayroon ka ng ibang ipagmamalaki sa akin? At ayaw mo na ako makasama sa buhay na ito? Pastilan, Ginoo!
1: Nakikita mo ba itong blade na hawak ko? Gigilitan ko itong leg ko at nang makawala na ako sa'yo.
2: Ha ha ha! Nagpapatawa ka ba? Gigilitan mo liig mo? E magpatuli nga, di mo magawa?
1: Ah, yun lang!